0: Magandang gabi po sa inyo lahat, kapamilya, at welcome sa ating programang Pinoy Niay Shift, kapamilya, dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Sa ikahuling oras nitong araw ng Linggo, ang ating Sabbath Day, 16 ng Agosto 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sonny Castillo, at hari nawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi lang kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa unang libro ng mga taga-Korinto, Kabanata 7, versikulo 32 hanggang 33. From the book of 1 Corinthians, chapter 7, verses 32 to 33. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung papaano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutang ito, kung papaano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig at tapad. Si Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Narinig po niyo ang panimulang awitin natin, Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Inawit ng kapamilya natin sa Pilipinas na si Vanessa Dulay. Ang kapamilya natin si Vanessa ay isang Filipino contemporary Christian and acoustic singer na taga Baguio City. Pinakakilala siya dahilan sa kanyang mga kantang worship at faith-based music, at nakakuha siya ng maraming tagahanga sa YouTube, Spotify at Apple Music. Kapamilya, ang karaniwang impresyon sa mga radio broadcaster ay magaling mag-research tungkol sa kanilang mga panayam at mensahe bago pa man i-broadcast ang kanilang programa. Pakinggan po ninyo ang simula ng aking panayam sa ating Pilipinang centenarian dito sa Melbourne, si Tita Timmy Barbers, na kinapanayam ko nitong buwan ng Marso lamang dito sa 3ZZZ.
1: Tita Timmy, bagong lahat, kamusta na po ang inyong pamilya na binubuo ng inyong mga anak na may pamilya na rin, ang inyong mga apo sa tuhod, apo sa talampakan at yung sumunod pang salinlahi?
2: Well, actually the family. I'm the only one.
1: Are they all good po? Okay naman po sila lahat.
2: Well, actually, I don't have a family. I'm the only one here in Australia.
1: Oh, okay.
2: But because the world is in a struggle, I tried to survive.
1: Kaya ang pamilya niyo talaga Filipino community na naging very active kayo over the past decades. Ano po?
2: Yeah, that's right. Okay. In Australia.
0: Kapamilya, isang malaking kapalpakan po ang nagawa ko rito na imbis na ipagpugay ang 100th birthday milestone ni Tita Timmy Barbers noong kinapanayam ko siya, ay napakalaking maling akala pa ang naging panimulang tanong ko sa kanya, at siya pala ay isang spinster o hindi na nag-asawang babae. Nagpaumanhin na po ako ng lubusan kay Tita Timmy, at graciously ay sinabi pa nga niya na you don't have or you don't need to apologize. Sobrang napakabait niya, at naaalala natin si Tita Timmy sa pagtulong sa mga kababaihang philos sa itinatag niya at pinatakbo ng maraming taon ang Filipiniana Models of Melbourne. Mabuhay ka, Tita Timmy Barbers, pagiging centenarian, at hiling ko ang pag-abot mo sa pagiging super centenarian o 110 years old at higit pa rito. Kamamilya, isa na ngang malaking kapalpakan ang nagawa ko, at nakakasira lamang sa magandang imahe ng marami nating mga broadcasters na narinig niyo niya rito, hindi lamang sa Radio 3ZZZ, kundi pati na sa iba't iba pang mga istasyon ng radio sa Melbourne, Victoria at Australia. Naisip ko tuloy na ayoko na. At maraming araw ko rin pinag-isipan ng gusto ito. Ngunit sa bandang huli ay nanaig pa rin ang masidhing hangarin kong mag-broadcast sa inyong lahat, at yun lang po. Shout out sa dalawang pinagmamalaki at pinagbubunyi ng lahat ng mga Pilipino at ng Pilipinas, sila Alex Ayala sa larangan ng tennis at si Edward John Obien sa larangan ng pole vault. Tinitingala sila at nagsisilbing modelo ng maraming kabataang Pilipino nang nangangarap na maging matagumpay rin sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Laman po na ating programa ngayong gabi, una ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Susundan po ito ng segmentong Samot-saring Panayam kay Robert Cruz, pinuno at organizer sa Melbourne ng Big Convergence Australia Singles Conference na tinataguyod ng Christ Commission Fellowship o CCF Melbourne. Susundan po ito ng isang tampok na balita hinggil sa pasyon ng Korte Suprema sa lahat ng mga petisyong unconstitutional laban sa Justice Committee ng Kamara ng Pilipinas. Panghuli po ang mga patalastas o paalalang bayan para sa ating kamamilyang Pilipino-Australiano o PhilAus at kapwa nating Pilipinong expats dito sa Victoria. Samantala, kapamilya, isa munang awitin, alay sa inyong lahat. Mapalad ang mga taong umuunawa sa mga kabataan.

Mapalad ang mga taong umuunawa sa mga kabataan. Ang Apo Hiking Society sa awiting Batang Bata ka pa. Ang latest po sa dalawang natitirang miyembro ng Apo na sila Jim Paredes at Boboy Garavillo ay magtatanghal sa California at Las Vegas para sa serya ng mga konsyerto ng pinamagatang Good Times nitong Agosto. Kapamilya, hanga ako sa gilas ng Pinoy. Susunod ang tampok na balita. Ngunit bago ito ay ang ating munang balitang Pinoy.

Ito na po ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, mariing binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang pamahalaan ng China ang gumagamit ng mga Pilipino bilang target ng kanilang pag-resback kaugnay ng paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa pagbunyag ng harassment at pambubuli ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Teodoro, ang huling banta ng Beijing ay hindi lamang laban sa kanya bilang opisyal ng gobyerno, kundi laban sa buong populasyon ng mga Pilipino. Ito ay matapos ang pag-aresto ng China noong Agosto 10 sa mahigit 100 OFW na inakusahan ng illegal employment at overstaying na tinawag ng kalihim na plain and simple extortion and blackmail. Sibakan sa DICT, kinumpirma ng Malacanang ang dalawang senior officials ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang sinibak sa pwesto. Confirmed, maikling tugon ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin hinggil dito. Tumanggi siyang tukuyin ng mga pahalan subalit batay sa impormasyon. Kabilang sa tinanggal ay sina DICT Undersecretary Christina Faye Condes de Zagon at Assistant Secretary for Regional Development June Vincent Manuel Gaudan. Samantala, tinanggap na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng dalawang opisyal ng Department of Health, sina Undersecretaries Randy Escolango at Matthew Bagao. Hindi tinukoy ng palasyo ang dahilan ng pagbibitiw, ngunit sa Escolango at dating Health Secretary Teodoro Herbosa ay nahaharap sa kasong graft, grave misconduct at iba pang reklamo na inihiain ng grupo ng concerned employees ng DOE. Tungkol sa nasilip sa 2027 budget, pinuna ni Senador Panfilo Lacson ang umano'y questionabling lump sum appropriations para sa mga infrastructure projects sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Lacson, nakita nila ang mga lump sum appropriations ng ilang ahensya ng gobyerno na posibleng questionin sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa Agosto 27. Giis ni Lacson, hihingi sila ng mas malinaw na detalye hinggil sa naturang lump sum appropriations. Pinapayagan ng lump sum para sa calamity funds dahil hindi matiyak kung kailan tatama ang sakuna. Sa sports, sa

tennis. Patuloy ang pag-angat ni Alex Iala sa World Rankings. Bago magsimula ang kampanya nito sa Cincinnati Open, sumampa si Iala na sa number 18 spot sa WTA Live Rankings. Inaasahang masaangat pa ang pwesto ni Iala kung aabante ito ng gusto sa Cincinnati Open na formal nang nagsimula sa Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Balitang showbiz, ang kapamilya star na si Ann Curtis ay muling binanggit ang mga pagkabahala inggil sa kanyang kalusugan kasunod ng online discussions tungkol sa kanyang bukol sa leeg. Maski hindi siya komportableng pag-usapan ng isang pribadong bagay, siniguro niya sa mga fans na dapat na walang ikabahala tungkol dito. "It is not something I would like to talk about. I would like to keep things I'm going through privately. But to anyone concerned, I am doing okay." Sambit ni Ann Curtis sa isang panayam matapos siyang pumirma bilang pinakahuling ambassador ng Zion. Panguli ang lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 7 araw mula bukas, Lunes. Ang pinakamataas na temperatura ay maglalaro mula 27 hanggang 32 degree. Ang pinakamababang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 27 degree. Buong linggo ay mahangin at may mga araw na panakanakang pagkidlat.

At yun po ang balitang Pinoy dito sa ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya sa Radyo 3777 92.3 FM. Ang mga sariwang balita ay hinangon sa online news ng PhilStar.com. Inihatid sa inyo ni Sunny Castillo. At kapamilya, humantong na po tayo sa ating samut-saring panayam kay Robert Cruz, ang organizer po ng Big Convergence Australia Singles Conference. At magpapatugtog lang po ako ng instrumental habang tinatawagan ko si ang ating guest na si Robert Cruz.

0: At kapamilyang vampitong na po tayo sa ating samot-saring panayam. Sa darating na Setyembre ay idaraos ang kumperensyang Big Convergence Australia Singles Conference na tinataguyod ng Christ Commission Fellowship o CCF Melbourne. Kasama po natin ngayon sa linya ng telepono ang Head Organizer ng Singles Conference at pinuno ng Ministry of Singles ng CCF Melbourne, si Robert Cruz. Magandang gabi sa iyo, Robert, at maraming salamat sa iyong paunlak na makapanayam.
1: Magandang gabi po, Kuya Sunny, at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig.
0: Robert, bago ang lahat ay maraming salamat muli at maski na nasa Pilipinas ka nang kangayon sa pagsasaayos ng Singles Conference ay natuloy pa rin ang ating nakatakdang panayam. Good thing na maski single at wala ka pang sariling pamilya ay siguradong nakapiling mo naman ang iyong mga magulang at mga kapatid dyan sa Pilipinas. Kamusta na po sila?
1: Tama po yan. So maganda pong oportunidad din para makamusta yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Mabuti naman po sila dito. Salamat po sa pangamusta.
0: Robert, ano ang nakalulugod na malaman na lahat sila ay okay dyan sa Pilipinas? Robert, ano ang Big Convergence Australia Singles Conference? Ang oportunidad nito para sa mga dadalong singles at kailan saan ito gaganapin?
1: Tama po, Kuya Sunny. So meron po tayong inorganisa na isang conference para sa mga singles. But bago po ito, baka po mas maganda kung kayo po paliwanag po natin muna kung ano po yung Big Singles Ministry. So yung ating pong Big Singles Ministry or Be One With God, ito po ang Singles Ministry ng Christ Commission Fellowship. Ito po ay isang bukas na komunidad ng mga singles na tumatalakay sa mga usapin patungkol sa purpose sa buhay, values o pahalaga at mga prinsipyo sa buhay na base sa salita ng Diyos. Ito po ay bukas din sa mga na-explore tungkol sa kanilang faith o pananampalataya. Dito po ay tinatalakay din ang mga suliranin o mga katanungan tungkol sa career, finances, mga pinagdadaanan sa pamilya at ang mga paghahanda sa posibleng pag-asawa at pagsisimula ng pamilya. Ang Big Ministry po ay nagmula sa Pilipinas at ngayon po ay present sa iba't ibang parte ng mundo kasama ang Australia, at sinasalamin po nito ang misyon ng Christ Commission Fellowship na ipalamanan para ipalaganap ang ebanghelyo sa pamamagitan ng discipleship, kung paano po ito simulan at sinagawa ng Panginoong Hesukristo. So dun po sa katanungan niyo, Kuya Sunny, na tungkol sa inorganize po namin na conference na ang tawag po ay Converge Singles Conference, ito po ay isang programa na sinimula noong September noong nakaraang taon kung saan po nagtipon-tipon ang libo-libong mga singles mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang matuto at makaparinig ng encouragement sa iba't ibang topics katulad ng pag-alam sa purpose natin sa buhay, paano mag-excel sa ating mga trabaho, at paano harapin ang iba't ibang suliranin sa ibang sa buhay sa pamamagitan ng mga praktikal na pamamaraan at sa pag-aalala at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa unang pagkakataon po ay dadalhin namin ang Converge dito sa Australia upang matulungan po natin ang mga singles mula sa iba't ibang season at apak sa buhay. Tatalakayin din po natin ang mga lokal na issue, lalo na po sa ating mga immigrants na nakikipagsapalaran upang makasettle dito sa Australia. At ang mga hindi masyadong napag-uusapan tulad ng depression, loneliness at purity na isa sa mga importante at madalas na magpasok walang bahala sa pangano. Sa panahon ngayon.
0: Magandang nabanggit mo yan, Robert, at maya-maya lamang ay may natin ang mga issue no, na patungkol sa mga singles. Ngunit sa ngayon nga na yung Big Convergence, at salamat na binigyan mo ng paliwanag ang tungkol muna sa Ministry of Singles Ministry ninyo sa CCF Melbourne ano. Pero sa ngayon na nga sa Australia na gagawin ninyo ang Singles Conference, anong ang age group ng mga dadalo at mula sa anong lugar ng Australia?
1: Ayun po. So, salamat po sa tanong niyo. Kaya Sunny, ang mga pwede pong dumalo ay mga singles mula sa edad na 21 pataas. At regardless po kung ano po yung kanilang paniniwala at ethnicity, sila po ay maaaring dumalo. So, sasamahan din po tayo ng mga kapwa nating singles mula sa New South Wales, sa ACT, Northern Territory, Western Australia, South Australia, Queensland at Victoria, kung saan po mayroong CCF. At tayo po ay sasamahan din ni Pastor Paul De Vera, ang head pastor ng Big Singles Ministry, at ang kanya pong asawa na si Claire De Vera mula sa CCF Maine sa Pilipinas.
0: Ayun, nasagot mo na ang susunod ng tanong si kala Pastor. Sila Pastor Paul at Claire De Vera ang dun sa unang singles conference nyo nung isang taon, ano?
1: Sila po yung unang nag-organisa nung una pong ginawa ito sa Pilipinas nung huling Setyembre.
0: Mm-hmm. Ayun. Ngayon, Robert, ang pagiging single ba isang choice na manatiling single o basta it just happens naturally or as a natural course in the life of a person dahilan sa iba't ibang rason?
1: Siguro po maganda sagutin yan na lahat ng sinabi niyo po. So ito po ay posibleng choice ng ibang mga tao or even yung natural na progression ng season ng mga buhay ng mga tao. So regardless kung ano po yung rason, yung aming pong encouragement sa mga singles is to maximize po yung kanila pong pagiging single, to explore yung kanila pong mga abilidad at mag-serve sa hindi lang po sa simbahan, even po sa mga kanya-kanyang mga trabaho or workplaces.
0: Mm-hmm. Ngayon, pwede ba nating himayin ng ilan sa mga posibleng o nauukol na issues sa mga singles? Alam kong pag-uusapan niyo ito sa darating na conference, no, singles conference, at tatalakayin ninyong masinsin at detalyado. Okay lang ba na pag-usapan natin on the surface?
1: Robert,
0: unang-una, ito ang itatanong ko at bago ko itanong ito, kapamilya, kapanayam po natin si Robert Cruz, ang organizer ng Big Conversions Australia Singles Conference ng CCF sa Melbourne. Unang-una, ang identity crisis o lack of purpose. So ang karamihan sa mga dadalo ay mga profesional na marami ng mabubuting karanasan at nakamit sa buhay. At hindi lamang wika ngayon, mga batang-bata pa lang at marami pang kailangan malaman at intindihan sa mundo.
1: Opo. So tama po yun. Isa po ito sa mga tatalakayin natin kasi po despite sa success ng mga singles po natin sa kanilang profession at some point po sa kanilang mga buhay, minsan hinahanap pa rin po nila yung purpose nila and sometimes hindi po sapat yung success or even yung kanila pong kinikita na umabot din po sa point na nagtatanong sila, ano po ba ang purpose ko sa buhay? Tungkol lang po ba ito sa pagtatrabaho o sa pagsisimula ng pamilya o pag-aasawa?
0: Mm-hmm. Gaano kahalaga ang edukasyon sa mga singles?
1: Very important po ito sa mga singles, so lalo na po kung galing po tayo sa Pilipinas. Alam po natin na sobrang importante po ito kasi po ito po yung tumutulong sa atin na madiskubre kung saan po natin gusto mag-excel sa buhay at kung paano po tayo eventually makapag-provide sa ating pamilya pag tayo po ay nag-start na ng pamilya o mag-asawa po.
0: Mm-hmm. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga na-experience ang kalungkutan o feeling of loss at depression ng mga singles. Anong masasabi mo rito, Robert?
1: Ito po yan, Kuya Sunny. Lalo na po dito sa Australia, marami po tayong mga kababayan, mga singles din po na nakakaranas ng pagiging lonely, yung depression. Kasi po ay mag-isa lang sila dito sa Australia, so nakikipagsakalaran bilang mga skilled migrants o even po yung mga international students. So it's po yung isa sa mga hindi masyadong natatalakay na mga topics among the singles sa mga professionals po, and ito po yung gusto din natin na talakayin para matulungan po natin yung mga kapwa nating singles kung paano harapin at paano i-navigate yung mga ganito pong klaseng experience dito po sa Australia, even din po sa buhay in general.
0: At Robert, yung nabanggit ko yung isang kasulatan sa Biblia na pagka single ay mas malakas ang pananampalataya sa Panginoon at sa kanyang sa kanyang pang-araw-araw na buhay.
1: Opo, Opo, no. Kasi po, ano, parang ang kadalasan pong na experience ng mga singles is mag-isa. So, mas in-expect po natin na mas nagde-depend po sila sa Panginoon para po maitawid yung mga kanila pong mga pangailangan at manavigate po nila ng maayos yung mga challenges na kinakaharap po nila sa buhay.
0: So, karamihan ba sa mga, ano ito, no? Ang mga singles ba ay naiisip ba nila na sila ay may gift bilang singles at paano nila alam kung ang kin nila ang mga ang gift na ito?
1: Unang-una po sa lahat, marami po tayong mga kasama sa singles ministry na ginagamit po yung kanilang gift na sinasabi po natin sa pag-insidi po sa simbahan. So kung paano po natin nalaman kung paano kung ano po yung mga gifts nito, unang-una po sa lahat is unang makilala po muna natin ang Panginoong Jesucristo. And from there po, malalaman po natin ano po yung mga abilidad natin na binigay po niya at kung paano po natin ito magagamit para po sa kanyang glory.
0: Hmm. Pag-usapan naman natin, Robert, yung dating, ano? Yung tungkol sa purity. Ang bawat nila lang ay may human need at ayon sa apostles mm-hmm. nga na si Paul sa pagpapayo niya sa mga taga-Korinto sa unang libro ng mga taga-Korinto kabanata 7 bersikulo 9 na ang buod ng kasulatang ito ay kung pagnanasa ay napakalakas at hindi mapigilan mas mabuting mag-asawa na ang mga taga-Korinto.
1: Tama po yun, Pilisani. Isa po sa mga number one na topic sa mga singles, although hindi lang naman po ito limitado doon, ay ang dating or usapang relationship. Marami po sa mga issues na kinakaharap ng mga singles is yung purity or yung paghihintay para po sa tamang panahon because yung ating pong yung design po ng Diyos sa purity or even yung sex na tinatawag natin is within the context of marriage. And ito po yung gusto natin na maalala ng mga singles mula sa salita po ng Diyos para hindi po ma-compromise yung purity and para naman po din sa mga nagkamali along the way, we know na meron pong redemption through Jesus Christ.
0: Ayun. At tungkol naman sa kalusugan, sa workplace at work-life balance, ano? Dito naisip ko lang bigla yung kinampanayam ko na centenaria natin dito sa Melbourne, si Tita Timmy Barber, ano, Robert? Ano pala siya? Hindi nag-asawa. So, 100 taon na siya ngayon. At ang pagiging single ba ay sa tingin mo ay isa function of kalusugan o may kaugnayan sa magandang kalusugan?
1: Possibly po na meron po itong kaugnayan. We know na especially po yung ating pong mga singles na nakikipagsapalaran dito sa Australia. So nandun po tayo sa tinatawag na grind culture o yung pagsusumikap na magtrabaho para makamit po yung ating mga pangarap. So minsan nakakalimutan po natin yung kalusugan natin para lang po makamit natin yung ating mga goals sa buhay. But yung kinaganda po kasi ng merong community, just katulad po dito sa CCF Melbourne where nangyayari po ang mga singles sa small groups, ay para mag-share po ng buhay sa isa't isa at magtulungan din po para yung pagiging single hindi lang po siya ginagawa na mag-isa, ginagawa rin po siya kasama ang isang komunidad na nagtutulungan.
0: Ayun. At Robert, meron pa bang ang mga mahalagang tatalakayin sa singles conference? Maliban sa mga nabanggit na natin.
1: Marami pa po. So yun ko, na-mention ko po kanina ko, Sunny, about yung grind culture na nakikita po natin sa mga, hindi lang po sa mga singles, but nakikita po natin na kadalasan sa mga singles na minsan sa paghahangad na makamit yung mga pangarap sa buhay, yung mga goals po natin, puro po trabaho, na hindi naman po masama, but kadalasan nako-compromise po yung kalusugan natin, even yung spirituality natin. So isa po ito sa mga importanteng talakay natin sa Converge Singles Conference dito sa darating na Setyembre.
0: Ayun. At tatlong araw ito, Robert, no? Ang conference. So marami kayong oras na talagang talakayan ng masinsinan at detalyado ang mga issue ito. Hello, Robert? Robert? Robert? Kapamilya, naputol yata yung linya namin kay Robert. Hello, Robert? Robert? Hello? Ayun. May tatanong pa sana ako sa kay Robert at tatawagan ko lang po ulit at magpapatugtog muna tayo ulit ng...

0: Okay, sorry.
1: Robert, yun, oh, sorry. Pasensya na kung naputol yung ating ano. Anyway, dalawang huling tanong na lang, Robert, no? Robert, bilang isang single male sa ngayon, ano-ano pa ang mga mahalagang malaman at makamit mo sa iyong personal, social, at spiritual na buhay sa inaarap?
0: Siguro po magandang sagutin yan by going back po dun sa pangalan po ng ating ministry, yung Be One With God. Sa akin po is kung paano po makamit yung mga gusto natin makamit sa buhay, pinaka-importante is magsimula po tayo dun sa pinaka-sentro ng ating buhay na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Dahil po once na malalim po yung ating pananampalataya at ugnayan sa Kanya, malalaman po natin kung ano po yung mga gusto niyang ipagawa sa atin at hindi po tayo maliligaw sa buhay. So ito po yung isa sa mga, bilang isang single, pinapalagan ko bilang isa sa mga volunteers sa tagapaglingkod sa simbahan para hindi po ako maligaw or para po maging matuwid po yung tinatahak natin sa buhay.
1: At panghuli, Robert, may natitira pa mga 5 linggo bago nyo idaos ang Converge Australia Singles Conference. Nais mong imbitahing dumalong ating mga kapamilya at ang mga detalye nito muli.
0: Sige po, Kuya Sunny. So gusto po namin imbitahan ulit lahat ng mga singles mula sa edad na 21 pataas na sumali po sa amin sa unang Big Converge Australia Singles Conference na gaganapin sa 24 hanggang 26 ng September. Ano po ito mula Webes hanggang Sabado, so 5 linggo mula ngayon sa CYC Phillip Island Adventure Resort dito po sa Victoria. Ito po ay tatapat sa long weekend kung saan magaganap ang EFL Grand Final para mas accessible dahil may public holiday. Sa unang araw po ay magsisimula ito ng 5 p.m. para po makahabol yung mga magagaling pa sa trabaho. So para po sa iba pang impormasyon at para makaregister, pwede niyo pong bisitahin ang social media pages ng CCF Melbourne sa Facebook o Instagram. O kaya naman po ay ang Instagram page ng Big Melbourne sa pangalang b1g.melbourne. So nais po namin ulit imbitahan at ng singles o mga hindi pa ikinakasal mula sa edad 21 pataas na lumalo sa Converge para sa isang life-changing weekend. Maaari din po ninyong imbitahan ang inyong mga kaibigan sa trabaho, even sa universidad. We hope na makasama po namin kayo sa Converge dito sa darating September.
1: Robert, napakarangal na iyong pagbabalik sa lipunan sa sarili mong pamamaraan ng pagtulong sa mga singles at pagiging servant ng CCF Melbourne. Ang iyong nakamit na mga blessings tulot ng sarili mong pagsusumikap. Maraming salamat muli sa iyong oras.
0: Maraming salamat po kayo sa amin.
1: Si Robert Cruz ang organizer ng Singles Conference at pinuno ng Ministry of Singles ng CCF Melbourne. Maraming salamat kay Ross Calyado, bapurong servant ng CCF Melbourne na naging tulay ko sa panayam ngayong gabi. At susunod po ang ating tampok na balita, ngunit bago ito, kapamilya, isa munang awitin, alay sa inyong lahat, mapalad ang mga taong pinahahalagahan ang edukasyon.

Mapalad ang mga taong pinahahalagahan ang edukasyon. Si Sarah Geronimo sa awiting Doon Lang. Ang latest po kay Sarah ay ipinagdiwang niya ang kanyang 38 kaarawan sa pag-record ng isang music duet sa kanyang amang si Delphine Geronimo at Instagram video naman sa kanyang inang si Divine Geronimo. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina.

0: At umantong na po tayo sa ating samutsaring o ang ating tampok na balita. Kamakailan lamang bago magsimula ang paglilitis ng Senado sa impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, ang Korte Suprema ay binasura na ang mga ibinatong petisyong unconstitutional laban sa ginawang proceeding ng Justice Committee ng Kamara sa impeachment ng Vice Presidente. Ang ibig sabihin ay may absolutong jurisdiction na ngayon ang impeachment court ng Senado na magpasya sa naturang kasalukuyang gumugulong na impeachment. Sa bandang huli ng impeachment, ay hihintayin na lamang natin ang hatol ng impeachment court ng Senado na alinmang mahatulang nagkasala ang Vice Presidente sa apat na artikulong isinakdal sa kanya at siya'y agarang matanggal sa katungkulan at hindi na muling makakuha ng anumang opisyal na posisyon sa gobyerno kailanman. O ang magiging hatol ay pagpapawalang basa sa kanya o pagpapawalang sala sa kanya upang may pagpatuloy na ni Inday Sara Duterte ang kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente at makatakbo bilang Presidente ng Pilipinas sa taong 2028. Pakinggan po natin ang isang tampok na balita hinggil sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga inihaing petisyon laban sa Justice Committee ng Kamara kaugnay sa impeachment ngayon. Hango sa programang 24 Oras ng GMA Integrated Network sa Pilipinas.
1: Yeah, I really enjoy your comparison there because Gerard is that.
0: At mukhang hindi po hindi po na naipasok ang ayaw po lumabas yung ating tampok na balita. Ngunit ang buod po ng tampok na balita ito ay tungkol nga sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga inihaing petisyong unconstitutional laban sa ginawang proceedings noon ng Justice Committee ng Kamara na kanilang pinagbatayan na magsampa ng ikalawang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At magpapatuloy na po tayo ng ating programa at isa po munang paalala.
2: Ang Filipino Broadcasting Group ay patuloy pong minangalap ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisilbing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin ang mga sumusunod na apat na Filipino program dito sa 3ZZZ. Tuwing Martes, 10 to 11 a.m., Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Pinoy Gising na tuwing Biyernes, 7 to 8 a.m. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy Late Shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-e-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po.
0: At humatong na po tayo kapamilya sa ating mga patalastas bayan. August 21, Nurse Even, This is Bullshit, Filipino Language Comedy Show Exploring Nursing, Workplace Culture and Life in Australia. Rated SPG, presented in Filipino. At ang tinaguyod ng Mastermind and Strictly Epic Studio. Kontakin si Mark 0424-650-740. Tickets, www.nurseeven.com. Ang venue po ay sa Melbourne City Conference Center, 3333 Swanson Street, Melbourne. At August 23, Ube Wonderland Down Under, venue Cranbourne Turf Club, 50 Grand Street, Cranbourne. Tinaguyod ni Ed Guevara Festivals and Entertainment. Kontakin si Ed 0419-209-738. August 28, Ira Covers Live and Loud New or and Loud New NZ or OZ Tour 2026. Ang venue ay sa Club Italia, 128-132 Furling Road, Sunshine. Tinaguyod ni Liz Honey Promotions and Entertainment. Kontakin si Liz 612-0412-191-577. August 29, Kadayawan in Melbourne, venue Philippine Community Center, 1 Thomas Street, Laverton. Tinaguyod ng Mindanao Cultural Festival Australia, Collective Plus Motivational Lee. Contact si Lee 0425-867-580. August 29, Buwan ng Wika, venue Philippine House, 73 Cowper Street, Footscray. Tinaguyod ng Philippine-Australian Foundation Vic Incorporated o PAFI and Philippine Language School of Victoria. Kontakin si Perla 0413-623-991. August 29, Good Times Australia, Fit Alex Calieja and the Comedy Crew. Tinaguyod ng Taxmart Cafe, KC, Amped, Tusok Bar. Kontakin si Jen 0413-797-306. September 4, Isigera live in Melbourne. Isigera performs in Melbourne as part of the Pagdating ng Panahon 25th Anniversary World Tour Australia 2026. Venue is Encore Event Center, 80 Derrimut Road, Hoppers Crossing, 3029. Tinaguri ng Epic Events and Entertainment, kontakin si Chrissy Borromeo o 473-427-945. Pinakahuli, September 5, Hiyas, a Jewel of Filipino Elegance. Venue, Brookwood Receptions, 10 to 12, Lawson Crescent, Thomastown. Batang Mindanao, tinaguyod ng Batang Mindanao Association of Australia Incorporated. Kontakin si Bing, 0410-892-338. Yun po ang tingnan ng mga patalastas bayat sa ngayon dahil ako po ay magbabalik sa ika-anim ng Setyembre imbis na ikatlong linggo ng Setyembre at bibigyan ko pa kayo ng mga marami pang palatalastas bayan sa aking pagbabalik sa ika-anim ng Setyembre.

At tumantong na po tayo sa pagbubukas ng ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya. Marami pang palatalastas bayan sa aking pagbabalik sa ika-6 ng Setyembre.

Biblia. Hagos sa unang libro ng mga taga-Korinto, Kabanata 7, versikulo 34. From the first book of Corinthians, chapter 7, verse 34. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit, gayon din naman ang pinakakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais siyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig at tapat. Si Jesucristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay.

At ang pagsasama po natin ay ang pagdiniig natin sa Himpapawid Kapamilya, isang oras bawat buwan. Paalalang kapamilya po lamang, labanan ang rasismo at itaguyod ang multikulturalismo. At ipagtanggol ang demokrasya. At no hope in dope. At happy wife, happy life.

At tumantog na po tayo sa pagbukas ng ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya dito sa Radio 3ZZZ. At susunod po ang programa sa Wikang Flamenco. Up next, the Flamenco Language Program. Subaybayan po nyo ang susunod natin programang Pilipino sa darating na Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ang inyong host ay sila Liz Honey at Nelsie Girl sa programang Buhay Pinoy at Abroad. At dahil po hindi ako makakapag-broadcast sa ikalawang bahagi ng Setyembre, magkakainig po tayong muli ng maaga sa unang araw ng Linggo ng susunod na buwan ng Setyembre. Ika-6 ng Setyembre 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.